0: Barsentang.
1: Wei.
0: Nyebu tu wei.
1: Nyebu tu, nyebu tu wa.
0: Yundo wa me tamri.
1: Ya. Yundo wa me. Di gor nye ku nyu yu. Ge zha shi zha tu wa.
0: Dang zhong zhu ge mi qian bu di. Ce bu jue nge da hua neng xi. Bu tak bu. Kam tang mo. Di nang ge chang ma zhong tam ri. Nye thong bu ta ga. Nye ning chung di wu di wu di ksi. Yuk jie jik chi gi. Nye nga di neng xi. Chang chua ki zi ma. Zhen de zhe wei ge nyam. Mo mi yi wan chuo. Ge bu sen pa zhu. Nye dian na. Nam gyu dian gu ya mi du. Chang ma sen pa shuo ba.
1: Ga zhu me.
0: Ye ne chang me. Mora li chang ri si gi.
1: Mora jala mianza li chang ta ya ka zhi ya.
0: Nye ga ne yung gu ri be.
1: Yung gu chung.

0: rang do de chig de da ta do ga do yi
1: kar na so
0: sem zhen che xing ma ji
1: nga sem zhe har che u de
0: su su nyong zhe ti zhe su ne ha ku mun du ge
1: ni har che so
0: rang ge xue da kar che ba Hako nele nye duyo la hama kodo che. Ame tsangma shen chu. Ran takarabu kukta tsala.
1: Kena zu kienbe imbri. Chene nye changgu je shu cho. Hobdaga digi tobe sornash duwe la.
0: Rangu tongba di takarabu tobe la. Ngoza shen zhe shingi mebcha.
1: Kanda kena zu karu su ne. nga moran ka bi me zi de mi xin da ni mi na le qin min du moran na ma le du yu
0: ran ge de ga bu si ge be ran ge che da de chuo bang che da sa
1: ma re qi ran ge wen ne chuo xin neng du wa ni ga bu qian de chuo bang be
0: de chuo bang che da si ge ma shi be ran su su ka che me xin ge min du ge ni ran le xie wo ran su su che be le ga gen qi wu da xi mo da jue bu ji ge
1: nga jue bu ji min du ma se Moranda chansige bugini mesige yi.
0: Chenu gyo gu nyan zhichi. Tu zhug zhichi di nye damca.
1: Kiranga xiexin namruwa. Chenu tirine sun Moranda wamu su pecho mingwa.
0: Nye kudu wamu su lepsun. Ranga lega gyo chobuti zhichi. Ranga zu hu chang pom ma zhi. Nye mima gige loma gu chebi yi. Nye so gyo chebe loma. Changma yegab ga gengzi pa mene. Pendo yube cunting mingi gya zhi. Rati zhe che che ngwa chang mu duke. Li chan nyum do chi ni yaga chi kene xie ba.
2: Chang zu gol nyama xue do. Tu chang kin su xien gyori nian xie me.
0: Nye xie ni ke ling ge. A. Nye xie ba ke ling ge. Tun da ti su su su ke ling nye yor zhbe.
2: Nye xie ba yi qi zhbe. Nan de a jie rang kan xie zhe wo.
0: Nga kong zhu leng gui be a. Nga kong zhu ge wo seng gu duke. Tan do nga xue da. Nye xie ma ne rang li ya qie mo yong. Ya qion qing me rang kar qie du yi ne qi. Dede mei zhong ge ha kuo bzi, cang wo su nye zha zhi.
1: Kong su da zhe wa ka ruo zhe.
0: Nye da qi.
1: Nye le ya pi zhe tu su dian qin na da.
2: Nga ta xi la da na, nga zu yim du wang zu yin da.
0: Su da.
2: Nye, nga su kuo xe le me.
0: Po mo di yi na. Nga kwa wa da nye yuwa zhbe, su gu jida kwa min du gwa ni.
1: So su kwa du?
0: So le kwa min du.
1: Tengi kirangge xie xin nang song, yu gu sebi shidam nanda. Gu me, chansi kebi.
0: Su da nye zhi qiga.
1: Chun wa ar da. Tengi kirangge xie xin nang zhu.
0: Nye kar ke lin zhu, tang do rang xie wa sam di yu. Tengi nga zhu gu no ti xia. Nye si na, mei hua le rang bu kwa xia si yu.
1: Laa!

0: Sukbor kyunchi sukche lepo si nguen tobe ma che, ngodong yang garbo si nguen to. Chil chudu, oge pachu ni guo chi kui dangba nang tang. Kongki kongbo chinchu tini, tongme ga xin yin la, xiu me sun xiu gya yin. Kongme kongbo tangbo ti, xiap chu kongdob le, lang chu wun dang rep du chu. Kongzi kongbo shi shi, zi dong ki ga chol la chou ye, chung gyu lo su wa shi. Tai di xiong chi be lam sarba ni, chi be gangbo chalong yong wei chi tu, xim chu tang sabi che be yin be, chi be gong ri chalong ki ke chu tang du ne, chu gu che yu. Zhu dang ya bu me bar, yo sang chi tu. Tai di xiong chi be lam ti ni, yang xing si wo tang, lam ti dim xiu chi wei, kongbo gyab du di xing gi be, chol na xi yong yi. Chu gu cho kongbo bu du tang, chong ya ge we go, gangbar chou yong ne, di gyor chi tu. Tipju lamzho yinbe, lamzho ki takbe gibe simche mi. Taidi xiong ki namo ki qibu yong, chukje qibe tuqin la, qibu cho tuqin zhubu yong watang, di tang ang chalong yong we myndu xiu. Lam cha ji lo gor gya tang gubju gogo yin la, gor gya kanun gyokchi, lam cha ji nyo na cha ji bugyu yin.
1: Lo ki padru rigor lamni, rigor tang yang gyu gang tang lamin ne chukwe cheba xik yin. Lam di tuk la, rigor ki nyo ba den yu be, Sang yu dian bor zin ne, zhe dar guo tu la, bue xing dim xi qi wei, kong bo yun ring bue yang ga le ke ge me. Ti wei lam yu la qi zu tang, tie du guo tu de bu dian yu be, da jie qi de, ting er jing guo ni, cha ni la guo ge ge guo zu guo ge yin ma tang, ta da cha ni la guo ng a ge guo zu guo ge le zhe mi gu. Quan zhong luo ge pa zhu.

0: jinki loma tsirinbe me, tirima ga na gyu chi, agula zo ma chung kapu yue gya, gawa mi zinba tong chung. Ji su kun namba lup chung xu ne, mi ge ki chi lin jie tuwa chi ge yin si xie bji. Chu chi chi be tu chi ni, chu cui ngu dong le, gawa zung dang chul xin, tu ri ge zhu tang zhong ne, ge sa mi dong xin tu, lang cui si dang chua xin tu. Lo chung ge chung ge zong, ge me xiang pu chu kan ki loma tsirin zhu me, Ago tan aja la cu, ngan cu la da mang bu cha zhi nang du bie, ha jang ga bu tan, chu ji gi bu chung xi xie bu zhi. Ngan ri se kui zang da zong ki lo ma, cu na mi do ki, chu ji gi bu chung, cang ma er, tui qin zhu bu yong wei mun dun xiu yin xi xie bu zhi. La su chung ki cui de lu chung ki lo ma, dian zi gun gi ki. Ti rin, di ri gi xiao zhu chu gu chung wei ha jang ga bu chung, nye rin du ni, mian yo ning ji bu xi kun gu ti yin xi xie bu zhi. Xi zi chung ki lu chung lu rin chu bie lo ma, zhang yang la mu. Chu qi dang qi, lop chung le sim xa ne, jiang zhe yang bu tun ba qi gyun xi xie bu zhi. Qiang de chung ge lu rong zong lop chung tang bui lu rin xi bie zin zhi ni bie lo ma, yang jin la mu. Jie su, lop chung yang bu qi ne, mi ri rin ne gyun zin qi ken. Tu ri sa bie qi bu xi du gyu wo qi gyu yin. Chu bu chung chung cu, chu qi zhu bu yong wei mun dun xiu xi xie bu zhi.
1: Ni xie du ma, pui xi wei jing zhui dang ne, lo dun ju tuan nga kong wa chen su xiu wei. Rang yung zhong ge zhong zhi cu bie, xi zi chung ge ge zhong tan qu ka du gyu ti. Kun yong la ki ba ta, wang zuo tan zhi zhi se bie, qi tun zhong zhi qie bi zhi.
2: Jin de nga bie de yin ne song, rang yung zhong ge zhong zhi cu wang nga yi, ka su su ru, ting zhi tang, gi rong, zhong ba, ding gi, chong mu su zhong dang qu le gyu ne, pui xi wei jing zhui dang ne, lo dun ju tuan nga kong wa chen su xiu bie, jiu tiong zu ul mi ne, ngu zhe zhong zhi qie bi shi. Zhokzhiba cu lu gyu gi yik zi tang, bie cun chang ni pong gyu liwa tang, tuyrib sarbi dang gi, pyo yung zi ju gi, dewe tuyn yin tang, lak lin lang jar se zhi ting sab qi ni, mi ri ka gi le jing mang zo cu lu gyu ma zi ba tang, ge jing sam xin, tuyn zi bie bong zi qi gyu ro, qi tuyn qi yi ba shi. Xi zi chong gi ting zi zong, xie gara chong di, mi ma tuy zo gi zhu xi, bie ma dian zing gi. Ti rin, qi tuyn zhok zhi nian xu cung dur xu qi, pyo yi xi bie jing zhu dang ni, lo tuyn zi tuyn nga yi rin, pyo la nam za lawa do gyu rwa debu, pong gyu chung wa, ming tung lak sing tu pa chung xie song pa shi. Xi zi chong jiri, gi rong zong wei xiong lai khaan gi zhu ting xuan pa, xu zheng hui gi, tui rup sar bi, dang gi pyo yung zhe ju la, yu rung ya bu tu pa chung la, pyo yi xie bie jing zhui dang ni, lo, tui zhu tuan a yi, lap jing lak lin li, tui dong long zhu zhang na, long dong gi chung gyo chung bi, mi yu gi, wang sar dui yue xie song pa shi. Xi zi chong jiri, zhong pa zong di wei men gang pyo lu su ri ko yi, zho jue men pa, lam chu yi gi, lo tui zhu tuan a yi rin, kang jiong sa du, men jue cha gin, le su qi ni, Miri kaa ke mangzo ke dedan gansu nyun ten tu yu. Mian tu ba shi yin bing wene, rengi ki chak ten tu ba bi, gansi qibu yu ba xie chung xie song ba shi. Mangzo dan jinti se bi, zhok zhi zhi tang, mi sim gui bi, dem gyu zhi zhi li, pyo xie bi jing zhu dang ni, lo tun chi tuan ga yi ring ki, wei dong cho bi, lam zhim la, qi zhen qie yu la, tu rup sar bi, yang lam sar bi, gansi tang, len gen, ti bi ka xie chung yu. Zhok zhi nian shu mangzo chu, cu na len zhi qian bu chung yu bi, ti xi zi bu zhu chu, bie tab dup xiu qi ru xin li, 편정 윤진 대교당 비다 공비치 슌부 매발의 등교 체조로 꿈의 숙진 대비바시 시즈 종지의 사제권의 도담 우윤 행강기 링유 튕기 주의 추장 우후롱기 만수 조정인급 팀이 등교의 자주라 규로와 제바당 중화 미래 직등 조비 도시 땜부 조규 티 권대 도담 우윤 행강기 균대 롭서당 도담 십수시의 처 큰지나 냠제 도바 제주 인시 송바시 시즈 종지 등기 종 롬진기 로마 계산 준비기 네 미리 튕기기 계지 정신라 원진 섬 토부정 其实，老百姓也不晓得，每天的天然解决饮食是不是？
1: 今的储备菜今年比春前边品相年龄差不多开七折，但给三点人熊开快的间西边拿。老邻居听爱人，没有开我才对这边做米这边一边是。
3: 做米呢？老邻居听爱人，颇有了不起兄弟，康庄三多的人，各种欧风堂没那几缕几年来养殖着的，推动龙酒产能，龙东区全国成为米区我才对呢。边角堂制作恰恰卡起那不三百两千左右。老邻居听爱人，培育梦溪地区组成了六个人新区全国成为堂，满足地在军队七十七八，健康他在点多七年，怎么能去他们三张天松用也不脱吧？米粒团队给买到热度些吧？基础既用军队系统电力节充裕，这块又不是。怎么呢？老邻居听爱人培育有些充电套呢？他怎么拆解它？密码第一点别，几千几度点别两千左右。 国组织三百套培养米利卡的迷茫给罗点居民安当给干了年不堂当给各种错误当给结束掌握借钱的托把高位第几点别错而进行起军队别特不堂虚密短途距离制作人路停入间给平均三百足够护大钱的退入三百抗中

0: kandang a, lar chimo rume.
1: Si rang uzu gyeogdo. Dedu.
0: Acha rang gyeogbi. Nyaja rang chiyo.
1: Geshte zu kanjum ju shegyo marda.
0: Kanda jima, changzu hwaji nga de jugyi.
1: Mei hua. Tanda mei zi shidu khalle du, bugu na wa chi gyo marri. Nye pama nyi da, nye gor shi ma yong. Rang gor shi yin da. Rang lop chi ma chi nang kwa chung a. Tanda tui rup gyur zang, ring ne da shi ji mei nang, jie ma kao ru kao shi.
0: Chanda changzu kandra chia wo re.
1: Changzu chie de bu shi.
0: Kandra chia wo re.
1: Rang changzu nim dong wane tian du yun ne. Su su du lam le dong chi gyo marri, re marri. Nye la rang lap chi chi ma chi, lap chi tuan su nang. Gap ti du rang tang do changzu ya gago du nang. Sagi dagi che cho shi.
2: Pirsi, pirsi. Gyu ring zi pirsi. Ya, rang su lo ma yung a.
3: Wei, wei, wei. Pirsi, pirsi. Da zhao wu ri, di le ma po psi.
2: Yung gu ma ri, tu gyu chang zi, kun zu gyu ring gu shi ra pir ju wu ri.
3: Ma ri, ra xin yung
2: yu biya. Ya, ya, pir a. Nye pui che du, to ga za we ma ce, nam la za go chu ne zi ag ri. Ya, pirsi, pirsi. Ta ring san sa pirsi.
3: Wei, wei, wei. Changzi, Rangga ama toga kyun zi nyu yo ma ri, xie jie gangbush da dergi. Changzi, Rangga nima ka kama zha wa debi ni, ama nga ni ge Rangga sim na la kar sim bu yu me ha ku yu. Wei, nye rang xie wu, ngai rang lo zui ne yong bie, mi ji ri. Wei, rang nye xie ba nyu a. Kyo ge si nye di, cang ma cha ri, su su cu ga bu chi nye di. Pa ma gao qi, rang ge sim na ning ga sam de yang mi di, yang rang le cu ga si ma ri. Di rang se ba ju mie bu da, nye ba ni mie bu su ri. Di ming la, sim ju mang na chu sa. Wo ne jie na ya gu yo ri, xie ma do rang ge sim ku wa yu mie xin ge ma ri bu. Nye rang ge ama gao qi du, di zhe ri. Mo rangge nga lung ten yang chi ye, nye sem na la, da kan zhe si xie wu le. Mo gi bu chi su su su su zhang jia xiu ni du gi, din zhe khar chi ya yu le. Nye ya ma qian ta ge rup, nye me zi de mo rang me ni ma kyu bu ke yu ma li sen bi, yi ne rangge ame ka cer zi xie bu da ga, dian zu sang ma bie di jie ru gi. Cang me nga, mi le sem su dan xie nye zi zi xia si gi, re. Moran gabu chu na ngai ki bu du. Bu rang se mu xio xi. Mi zi de din zhe tu ya di, le la bu mar da.
2: Kanjato. 디레
3: 좀제 치주

0: ngwenja chigab moze nyi ne chu pharagi chobajik chejing. Sukze chungchung we mozen ki
1: sukja xie nam te zhuwa ta.
0: Sukze ta subyo jize jiwe we mozen ki jagwe ta ngwenja chibe le ngen kurgi yu. Hwanzoi rangi sukze ta xishu ki lejar dien ne dermo ta soje te
1: sukja xien marsu dongdi yu.
0: Hwanzoi kyuzoi tabju huyudu chungwa xishi. Sengani, tabze changchuo be xeba xehi. Mo sengi tana rangle sukze tab nga zamgi chewe sokja la pargoy che pyo jing.
1: Khonzo nyamdu sokja xean tarza meba sokja. Mo sengi tadaki sokja xe la remyo ki pargoy che di.
0: Pargoy ki xeishu chungdu doma taka.
1: Gweba yodiyu, hosen ya 소자 제수에 대해 자주 남으시고

Ma linge dang, ying yue chop chung chung chung kung an sang. Nam so, bang kim mi do li se na xin jie chung a ha chang kap chio. Da na mo ki lu chung chi bu chang mi yi na, ga ga chu chu tan ti da tan dang an sa lo yu a chi do, lo da ki jin da chu bue ci ji di yi na, ge ji chi bie tu jin ding ki chie bi shi. Da ti ling a zui chu chi chi bie tu jin da ga dun jie, nga zui li se na la qing a yi na, rang ge ki rang kyung chung ye, lu chung chi bu sui chup dun chie bie xie dang xia bu chu ka ji chi chi jie yi bin, chop chung chung sui ga bi yue bie rao xio. Da qie na, xiam la, pe ki chop chung chung sui chup dun chie bie, zhe xie xue bi di chik si nan da.

0: Lengke khamsa. Nye tang da lengke la xue xue di xie zhi qing yi. Nam zhang di ngon ne xie na, ngan zui char gui ning bu di, chup zui da zi na nyam ne tel yor yi. Zem lin chak jen ki zuk zhun qi mo, bai yu ming ge ten wun, zuk zhun ni, ji zuo gi gyu zi nam ba ji ri su nyu yor yi. Wai zhu qi xie to yu na, chuan chung jin si ti wai ya ga tu wuri. Lengke to jie na, di ngan re xie zhi qi ya di, to ji qi.
1: Kirangke chushtun ba toche na shuyi. Nye le keji gong zhukan le gong nye suro. Shamle jime gong si di yi.

0: Voilà.
1: Rambe.
0: Quand même,
1: Yongshu, c'est ça.
2: Ho Jue, ya. Ya, tu es tout rangin da.
1: Nyor de mes roches tu. Yanda mo senga nye mebe.
0: Nye bi. Nye au kumjo.
1: Nye au kumjo inachi. Shunu sinye di, senga mo nye psi kyo omari. Rang baba nga lo chung du lege che tu cele xia mang cha za. Tante sugo bed na zir rima duwe. Dinte shirin yo omar da.
0: Tur dim na bala. Nye sugo yatak ju yu.
1: Ho Jue, rang du da. Nye jin shok bar che shin yu bi. Lak bu nye yu ri. Jek dung zile qin mo suwa.
0: Zi, kina nyar ca na nye bi?
1: Nga lo chung du bar kya xia ka bu yu. Rang gen zho gom la, nye nye da rang baba dap che bar kya bi si la bi. Ta ma de, ta si rang baba dap tuk ma ri la, bar e gan che kya tuk mo chung. Tengye ka cho di ge yang gya che bu duwa.
0: Da da ri bala. Nye kira liya gongsi mingye ne zyo dur du shi wu.
1: Ah si, gongsi ne su da rangge nga xie mo, rangge ta jian tang ri.
0: Ha, le si.
1: Ya ya ya. Rangge nga gongsi li ju li du guo xie nye ime. Si, ha, di nga da zhuwa yor da, jik shu da.
0: Nye gongsi ne du nye mi zang wa ngui dos jeb yi. Kien ki si sun jeb yi na, mi ri rin nga nu la dao sun ga la wa jeb gu gi. Nye, dao jik tuib jeb yi. Dine nye gongsi yon gwen du chebki. Chiar kui chenpe sa che piu bie sa shinda de zo kang tangpi. Sa che mnya che kwa chwe mdo. Dine nye ler chun chui kashi ji ki uigu na li shu che chu shi sui we kang yi.
1: Rang la gu shok se chung a da wajik la chi tuwa chay ba che.
2: Xe la chu du le ghe kwa rma su la.
1: Les les.
2: Chu ma li.
1: Xe mu yu xe mu yu. Nye gongsi rang zi che bi da. Che ma ne ka ke li chu do ching me.
2: Le ghe kwa rsun ju me bche.
1: Xe mu yu.
2: Yang su
1: ji. A cha chang la nye tam de xe.
2: Les les. Su xe.
1: Tanda zhokhan ji song tu chu. Ngui rabe ji le, rangge gongsi ju mi rin ba nya du. Yong du we. Le ge yao chi la, po.
0: Les.
2: Ya, Su Yin la. Yong gu yu.
1: Guo ji jie si si na da.
2: Su Yin ba. Yong gu yu. A si, chim zub zhang la shu ba.
3: A jia zhang la shu bu de li.
2: Yong gu ya pi da.
3: Les.
2: Xe la chu bi.
3: Xe sa, tanda mo zhang ga ni si bi.
2: Les, nye shab cha ji la.
3: Les, tuo chi. Nga jing dung hou la cian yin.
1: Nga cian yin.
3: Oh, ma ri. Nga se hou la cian hu yu.
1: Ah, si shang yi na. Jie ma ne hou jue le jing dung si pe. Nga u hu si pe ne zhi ba. Di zhe qian ne yi wa qie tu zhi.
0: Jo biu si pe da tak zhi.
1: Yin shu mei shi bu shi tu.
0: Ba la yi na jue xi. Nga nyi nyi jie xia jing.
1: Yu xi.
0: De guan na de zhu.
3: Liz.
0: Xue da, ha wu di zhi.
3: Liz. Wu tian yi ge pin da ha xie xi ni zhu. Kuan zui. Palun dike kirang miwo liya gyurgyu mithun shesu. Kirang ki pinta dike tseni kwanzu da cho sunbe kengkisha. Dine shungbang kan tseni shungbash nan tagri.
0: Yunga yunga, jendab yasu. Mani kwanzu ke lingmar samshib shiri yu. Kwanzu ke ling chukwa zhi.
3: Dine sinji gebe pinta gyushu chutun yi. Kirang ki sisna da.
0: Yunga, mingdash gwen chukwa rbi.
3: Tagri.
2: Les, jin dong hou la, chup chup chup la. Si da, chang gu xu na, hou jue tu gu har hui che bi ha do. Ga zai tu la, nan bu du a.
1: Le gu chi du zha cha gu xu du a.
2: Xu za, che zan ki la tu gu nan ngang zem nang ma ri.
1: Xu za, da ye lu jie, nye lu dong qi ren xia.
2: Ri, lu dong qi gu za qi gu ri.

tinge nub kya zu shu nye kwa chan tini tingki nya puchab chen nang xin lutub chewa xin hir Shindu mao we nya zin ra wan di Europa ka tangbu du ngam chewe loga choba nye song Tante cha ra shu nye kyu chibwe ngang cu nga sa nye tong yu pe Tuen te le nya puchab chen so 나로베 대자체와 유바 기술

Gungani, soja mambu ngwene, su kashu ki tuzi shishi. Wenyang soja kaji ki soja xianle ngunzu tu chaji angsar che si yu. Namgyu, chumbe che shu, nyungyu shi. Che zang gozu tong gwenbu yinbe, balen cha yu tewe kagu yu. Koro, bu soso yu lupon ta, sula shi dienbe, kangso tukwe todu dila ngang zhugyu che cho. Teshin koro, soja shingam ki zi sang shu ki, nagung dienbe, nian ngeme ne, shimse cho tu. Chumbani, gundu gabgi chodab tsu kashu tishi. Nganzu, kui kompa kanja bomin sebaro tontubdi. Kui, dergi tangdu jamni kompa zirishin boshoro. Kangdin tu ngesu zi gyagiyo. Na guidu chodai chigo nime choro. Chumbo nangxin kangde du zhowwe nubo me na yang. Hanzui xiawe baba le kangto du gyoje ki yoje ji sui yu. Te ta xin xingu to gyumbo le yuebe baba tete du ten tomne te chumbe gangbo dabiu chenyu dienbe hamgo ki nubo tuyantum.

nani tuan tu kapsu. Kwanzo chile gyeju yi sanye, degar lepsin, degwe ki chabu nangtu gwenye la zhubashi. Puri nam ngay la tuan yo wama se, changboro chetong zamsin. Jigwe chuan jam niwe wotu, kwanzo chile chi gyu ngang chwe kutak chi. Kwanzi rinni yugui, kalung chui ni chingye miksi si tui tupi ro beba chi xindu. Tene muri nam, jikju ni tui ki tete lulu ngang chiri tuan yong. Muri ki rinlu li, chirin zai yu shik chilu chai ni, suk chung we puru cu, yisim rabdu chochin yu. Pochu juzhan zamki muri shi la tamdu kyu ne pachora chazi cheba ta. Teje mochu ki renglu jilo gyam ne rogda nam tachoy tongzi chena ya pochu ki paru daksun che ne jenyang xian cui komata pachora chedo mi ju. Mdo na cho mangbyo tenne ju na kanade changjo sakwe tu Juyudabu chakchang soja didaki changbora hangsang gweba nyamdu zomdu hale hangsang gweshi. Wanyandige kuryo chagyanki kwanzu jikdu nyamzom chegwe chungwashi. Kaayinsina chagun teni kwanzu kanadie changsu chewe gungara kade jojegi gizun kuri chibutishi. Ti genbe digarani zamlin to juyugi tuzo cheshu shidu kyuruhi.

wen ya teng cha ra ko zu ne ge gam di ne che tong gun shu su qiu si teng yang be za dang ti ngun si de bu qi le suo zha ri ta jian zai xin da ge kim xi yin du te zui nyu zai ji zui song tu ji ngun si ta long dong zha yang ngun ne di lu cuo xian bie dang mei ri ge suo zha mang da xi ge su ne nga zu ne tong ju bie da Tien ki cha ra, gowa ra sha jibu pengyu lu xin yubo ma se. Long chi ji kong ne, juk zobe pengyu jenduru te ra, rang jibu xiu xin yu. Gowa ra sha ki tante pa ra, gi gup di ui yu tu cho do chi xin yu. Ka yin si na, tie nu mui sabab la, nam sa lao ki gyun do tuen pe shi. Nu mui ki zadang chi bat ha, dip zi jen ki sa yi buwa ra, chik tu jen ne, 모규기 로지 리규 긴의 착신 괜히 지링아도 잠싱베 리규지 예신 감세 토그 리즈 토슈 카지레 쪽